narangang narupang narehang namohang nagrohang nadrohang nadvakhang na karmang na pharmang na janmang na jatang na mitrang na satrang na pitrang na matang na nehang na kehang na kamang na dhamang na putrang na mitrang na satrang na bhamang lekhang avekhang joni sarupang.